Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku.

0: Malaysia Tinggal FM, Selimbahan Borong Susun.
1: Eh, Claire, tuduh kayo po, Gati. Tuduh kayo po.
2: Ay, kon... Nakuro, nakuro. Dapo, dapo. Harap po ti WhatsApp datang balut. Dapo, dapo, dapo.
3: Dako yun na. Magitarong at ako umiagal dit. Inga, itarong ako. At ang kanga, ako gadoa din na telepon. Dako yun.
2: Harap ba dati paguhatan datang balut. Dapo, kyo. Basa ko po ti.
1: Dapo, dapo, dapo. Ay, nga. Oh, bumukna paguhatan na tulun iti.
3: Ku na jadi kau nadi kepiat artis the binder kyo.
2: Amu bagiang adi bagi ma. Oh gumuk nagi nak kago grup the WhatsApp.
1: Oh si bukti Instagram po kago, Tencina, TikTok po kago.
3: Aduh, dagi ma kyo. Karena matu gak pemugunan the binder kyo. Mitorunga kami agali minso do kawago.
2: Om tengkiya dan pun dedamet nite.
1: Di nurulan dia yang sila ginawa.
2: Iri nagi bo. Ika ano lo?
1: Kon, ika mo gaya mangat lo.
2: Ang pekuro po na ogo mo ang WhatsApp. Ogo mo adi tambalot ko gaya mo gihumihumpod.
3: Ogo mo nagi ba tambalot na hinadalipon do kayo do nga. Mangangat ko gaya miruba. Alay, dano ko piruba kahom. Say rano po nung kapiruba ko pitaro nga kam. Nakawago telepon na tabuangan do kayo. Takyadan po bagiad taro.
1: Siyo, ay, nakopi ko na handphone ko.
2: Yoko nga adi na hila na.
3: Ako na mati mambalot na
2: kuya. Ay! Dagi mo ang kadabagera di no.
1: Kumaus di ka po yung
2: chila. Kumaus ko piyog yun.
3: Kumaus na ti.
2: Kadabagya. Nakopi na dahay telepon.
3: Ang balanjaya ko din.
2: O di jirin.

pisa na nga niyo ko Eli Kapaujin. Kano mo kinawa sa limbahan Boros Dusun kaninga WFM. Karanghan sinding Dusun dit tangaramay. Kuhay aramay bo.

Kilingaw FM, Coastal Limbahan, Boros Luzon. Tulungusa, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw, kapailaan, pasan-pasan, makikinangaw. Makinangaw, Kilingaw FM, mayad frequency, siyam na hapadam 4.2 MHz, mayad lunapohat karalado. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang, dot may dumo. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, toyko, dapat dot mirumo-rumo. Hinang ka na po, kinanghano, Kilingaw FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan, Boros Luzon.

Enggan aku biar sini mata di Francis Batungan Longuan Muli Kampung Inin Todon. Mereka govita terdepan nanti. Jam kehopod 5 minit tak ke Sabon hiti dah kau yang nentokau. Alasan aku lihat seginau di kau yuh. Nak orang ada sinding-sinding dulu dek Sabon ditik ya. Bahama tapi naik kau. Kopi senangan insan pakau agu guma di kau yuh ngaitan insanan ke. Di sengirang kau ditik radio keningau FM. Hina kau kena potim po baina. Kita kena pohi lelabus ke. Magadau hiti da watas keningau. Aku rokur hat kau ngayetawan hilap penang kayunan di kaya tapi nai. Ambil aman di kaya perputak ya. Kita nampak nga magadau. Mentok na diri kuma di kaya di taharo matuh o kaparagatan teka karaja ilabus. Kasasari da mintong-intong ya. Kasasari mo nategari. Minum da waig, magawit da waig. Pagumuan di ko yung minum dawag tu alasuk ko pati yung tita daw. Magalay to ko mantad ontok di ti stroke haba kita pinay. Sakira damila, magano do timpu, tangaruhay da mundorong, kada ko kadalaay dat mungin silang kya. To iti na po ay natigari. Sakira dat ontok to ko kopi yung tita daw, dit adalaan. Nga milah da koligagan kya. Koligagan tu milah ko pagawit diti stroke haba. Pagkara po ako bisanangan kumadi ko yung awit ay sanan di tumasa-masa naging mundorong na timpo na bay na. Ko bisanangan da kundarangan kumadi ko yung kumadi ko yung di tamato da pabuhibok sa sakayon. Tantan di ko yung tindalanan kya tapi nai. Manako dat pupuhibok ko da karita, deka pupuhibok ko da mutu. Intanta andi ko yu tindalanon, wita ponsel nga tumano da koturan. Dit pinatantu. Om kumadi ko yu kya, di netigyari. Harto ngayon, teka osok duo tarikotan da kayu. Uludan di kayo timpu pamanahan di kayu kya. Labi na pada seneng nga. Mamanaw ko dat ay labid awal. May gala jam 10 na po. Buhang ko da kore kata jam 10, jam ko hapod kya. Mesti dat awal pa kya. Awal po mamanaw, tu auto ko elan, kadang-kadang jemoralan kya. Kadang-kadang ay siya korita. Apay ko rupo uludan to ko timpo pamanahon di kayo tapi nai. Magalay to ko nagi. Mantad at araw-araw, sakira deserad pupuhibok na sa sakayon. Tu, sakira araw-araw to ko na pupuhibok sa sakayon, iri naging ako ligogon kya. Apay kira po, hanggang na pato ngayon di kayo, alansan da sa nung korekatan di kayo. Bahama jam ko, pa 2 minit kasaban, may na pa di kayo po tada, pagkaringaw di kayo, wara pa timpu mantok na magkaringaw, harasan jam po, pagulo na rin jam ko pada miso kasaban kya. May na pa di kayo po tada, pagkaringaw di kayo, no, na po pagkaringaw, mandat ay kaya rakanto, banda makikinangaw kya, patanan na pa di kayo, maya WhatsApp, TKT, Facebook, Kaningaw FM. Bahama jam ko, walu jam ko hapod walu umini taga sawan hiti da kayo nanto ko kana tabi lang bus pamalihis ginawa sining manta di Amanda Paul Lisi hiti na Radio Malaysia kening FM kuhoy aramay bo.

kapisanangan tambalot kining ang FM. Yahay, tinimungan, wiri-wiri. O tumbayano po, agangaw ko mo na rin mo nuna po. Sunong ohuyan.kakaman. Kada ohuyan, mag-inangaw

Kaila panangku, watas suara nopong, watas bobos dan sopung nga kabanik pagunditi. Kagumuan magigian na da titinapa nga tinarudusun ang bajaw. Mamagunag kudas sabagid ikon watas, watas iti pengayon italun hapa 4 kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginaya 1,166 kilometer pasagi ang wayaan kalimaganan, montak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar ang disan rahat adit kagayat ginawa, it ay tutunan id tangan magigian na kayanan na pagulodite, bayna, nasilid rerikatan tutumambuloy mantad labus pagun.

Gada kami sining manta di Edvilito Edward kada pogi hum suai kakia menegawi tata nubara ti jam ke hopa dapat nampu dem walu minit ke suabon kakal tako ida babayan mog keringau tapi nai sundai tako ko saban diti osiaw na gita nakku meleheng haro na diminan imbar diti nunga ono kotok ya harap patimpu montak di kayu da tamu bala menimbar da sundai titi banta da keringau tamat ya osiaw na gita nakku meleheng ka. Pekerapa pasti kau mantak pasan mantan di Hasna ke mantan keke memasan ku maku ruhangku yi edi pasti kau dirapaun subti madang tarajun non sok nukyo kasih awasi utau mat kokorev nuku minai keraja bay nuku ya ramai boka om ku mau paganakan sawuku hilad menanti suk antiku itarisia om paganakan hilad dumbun antiku leminah om paganakan hilad safoda alansan olidasko kasari om son sagit-sagit tokau kada makin ngota ko radio keningau FM hebat syoknya iriri no manta doho pon sikau om legot-legotan mim boletok DJ kapon sikau gina-gina mentok di kehasna sundung dahi la di keke kyo osok du manta hiti keningau nga kasasari mana kodung di ti keningau FM ko sikau no kumadika abah ma apa sikau nagi manta da pason no maya di ti Facebook keningau FM ko saben da bay no iti manta di Richard Joseph ko pisanangan ke sabon so kumadi Jack Le Ponsiko kasiti Ponsiko om ko pisanangan negi kumadi ka Richard bahama tapi naik ko habar ati jam ko hopod limo na hopod minit ke sabon hiti deko yun antako kya kada deke lihwai jam ko pada misok ke sabon makin ngo toko diti kabar ke ningau FM om pusan negi iti ke apa bayan mo ke ringau ada jam ko pada misok ke sabon mai deko yu simbaro o siaw negi tanak ko melehing ka ay senapa di menimbar man ku palombo so si simbar kya paguludat makinangaw takodo sinding-sinding paguludat makinangaw dot kabar keningaw FM o siyaw nagi tanak ko melehing na di kapir di tepinay na kurutu o siyaw tanak ko melehing Bahama sedang ada pelembusan kuasa simbar kya sundet pekeringau ada tadau diti osiaw negi tanak ko melehing simbar na potinga jarum de jam kati intang ay pagi koyu hila jam de koyu kya intang ay jarum dau nga osiaw negi tanak ko melehing tanak na po nga itaniba kya melehing na po nga inetigari itagay itanaru Rada ko mo yun, o siyaw na gitanak ko malahing ka, jawab si Simbar na pati nga jarum da jam. O siko kumadi linus, minanahak na sunday, tamanda pa ko rin ako saban diti. Hara na po kago ha sunday ka, patahan po to, doon na po kaya linus. Magkaring auto ko, tikita daw ko isa gisam tadaw ko limo, jam ko siyam gisam jam ko pada miso ko sabon. Abahama, tapi na ikaw, pagulo makin auto ko da kabar ka ningaw FM, da jam ko pada miso ko sabon, kana po tumilambos mo malihis ginawo. Sining mata di LC James, Nokomus, Romus, Piupusan.

Kiningaw FM. Mamansay hal di asanang mantak malahing na panga, kabayan dat kuncid kabarkatan ed kapasyon. Kadalihway manahak doa kumadyolo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidaya warham humakama probayay ni sohira. Minamangun, ampunay ako na ang kadua malahing ko. Upuson na yolo, miyakal di mupus yolo kumadoho manta di tokoro ako po.

Kilingaw FM, Coastal Limbahan, Boros Luzon. Tulungso, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw, kapailaan, pasan-pasan, makikinangaw. Makinangaw, Kilingaw FM, mayat frequency, siyam na hapadam 4.2 MHz, mayat lunapohat karalado. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang, dot may dumo. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, toyko, dapat dot mirumo-rumo. Hinang ka na po, kinanghano, Kilingaw FM, niyampay dahay, ito sa limbahan, boros susunod.

Yo, gini na orang dari Rimbai Salalom Lair, Rimbai Riano Ambatik Amnek Jasmine Lumbor. Oh, yo, Salalom Lair ti, Rondo Pemagunan. Matawoy kapam malur tojo, agni po intok gitu yo. Jam ka sa dungo param sa nga minit tingani po ragi nati kosan ka intunan min jam ka sa talungo par nga minit yo ginio pamahunan mai mabaya kau tingani po DJ Ijal ra inatangan na ginio kalansanan ku ramin naik apa min kalian ni atari pembelinan min ra WhatsApp mai ati panakulan gitu yo mokondo pembelian ku ramin yo ginio logo-logo gata already logo susuk gata yo ginio balu ngaringit limongo param siam ngausin sa kilogram ra already agata kalau inu grade kasa yo ginio 4 ringgit balu ngo peram 5 ngausin sa kilogram agata kalau inu grade karuo 4 ringgit balu ngausin sa kilogram gata kantalan grade kasa 4 ringgit onom ngo peram sa ngausin sa kilogram agata kantalan grade karuo 3 ringgit balu ngo peram 5 ngausin sa kilogram agata sikarap 1 ringgit mopor ngausin sa kilogram ginio logo-logo gata already ondo opinion ku ruinan menguasa lembaga industri gata Sabah LIJS agama logo ru kasih lengai gata ti rais sumikot ke semangindangan poyo ru mamagun na suangan sora asak ondo tinginipo gata ti koson tatanduk pengiditan arilong.

0: Pai Rirai, Mayara Inatangan, Pegaiman Monsoi, Yohina Pakitakan, Dra Rimbai-Rimbai, Tukir, Orok Kasa, Suku Orok Kalimo, Rejam Karu, Osuku Rejam Katalu, Ramai.
1: Apulak asilaw ang otobol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pansiluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipol alibong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

halulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang hibitri taka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman.